mujidi etia no enye saha mamu ha meti saha na chesem ne se emri bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi ayewehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo